0: ta fe le ajide o wa ti fe ta ti dani loni bi
1: jitani mata o
0: o fe sore dai ke dai ro ni
1: yes o se se kin dai ke dai ro ke
0: eleyi ma koyoyo
1: o koyoyo o tori pe mo fe mo alu gege bi eni to ko mi
0: yo si se se fun wa
1: ami o ati papa oro mi gba kin ta jita tori pe mo fe sadura fun gbugba awon mo loke to wa leko patapata
0: o wa se ru adura to ma se fun won ka gbo
1: samuel
0: mhm
1: ama abito mi ni ama agbagba oke san arado ni won gbe bi baba re ni ti won ba ri ki won mo bi
0: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado ti n ba le ko patapata atomo omu aran atomo alahorogun atomo oro omo ajase pelu omo esi ati n ba le ko patapata atawon jebu ti n ba le ko patapata olohun obo oni je ka bokun lo
0: ami ati eme papa
1: labe labe odapo ma konko doyoku
0: aji dada
1: alaji oko mero oko asumawu eniyan to lo maka tori maka se alaji to lo maka to bo toju oloti da shau shau
0: be ni
1: eyan to ntalu aji to tun topa e malu o pe keru o ma rara o pe ki wo fa o ma sawe o pe ki babe ni orodu e ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi awon ka igba to la mo ka won se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo
0: aji
1: ore o ore saanu olu omo ajebu saanu olu da ni won omo kunrin pupa ye mi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
0: o la lubarika
1: sugbon bi e ba fe sile.

Diaco, Sokoto, hein. Yo tana ninde tuku kozini toleru mutaga nisilanga. Oni mutanko ta ubonde amakale mako. Yo tana meduku mutaheli ndone pako. Abongi pani batika na mani. Abongi biyo yo kidana nina mutateka. Kahane kako biyo onjana ya himo. To banki nasi ni kwa yomba boni banamaki. Mwanya kinasi mutateka toliako. Ati kongo ni gonzibi yo mwite mwure kulawo. Oni tole zia nila baba kimi mama. Kikanda yo mbibi ndo ni zikanda ukihevi. Na mwite mwure kumangina sena ndo ambunge na kari mabunga. Mabunga, mabunga. Ateke tiki hivyo sobu kamulima. Kabongi pani ya makari kapare. Ah. On t'a canin, kari kabari, amuni kibini, jaga kabari.

mi batikan inde baka manyana kana bopane ah nibule nde boka bana make nande baka manyana gapa ka manyana tova.